Shongis. Mwananga Shongis. Ungabe sotulungisile kufundisa smart mataka labo chai. Itsakala official line nalanya umuntu labo sasekashinene. Lakufana ngakho idlambu lokulumayelwa.